0: shiwa nyungyung che chilo ki seri chwaya di mangpo ching tu samba ina ani sha nyingma dindra ki seri mangpo chi chwe beki nge ina supu jutab chewe ki nge ta tele ti tuyongi supu ka nga ya goyo me ki ta cilu mangpo chi kye che ina mashi konglo chun ju yinbi nila ya toa sum ki naza nangye di nila mangpo yubi chire tunga la
1: dindra
0: yin tu samba ina ta konglo ya sunya ki seri ki chwe tan di tabu chi ta nga nanzu tuyongi soya toa la ya ke si lakneen tar tubu chumbi ina pendo nye jenchi me dra sum ki chire tunga la
1: ngune ji xia da ki nang ge kon le xu be tuo sum ki ni li sum di zui ne ting yin dang nan zu gen gun chu xi ne na wei da ni xi ji li yang ngun jin nang go zhe ba le
0: xi ji le
1: ting wei tuo ting tui ne dang nan zu jie xi s nem du cheng xi mang wo ji le de bi ne chu xi tuo yi ni ri chang a tuo ti xian cha xi tuo yi ni ri di zu chang mei ne dang nan zu lo ne chung yang wo le ya pi ge zhu yu be dang nan zu cheng xi mang wo nan tong tu du guan le da lo sum ju de ni xue ye yun di zui li ne dang nan zu cha xi tuo bi ne tun ya tan ti mi da chang a tuo bi yong ya ti mi
0: 孔旭能先车车头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头
1: nuts chig yobdin tegang nan zui kendo turbal tin je indu ta kholong o zhu xu be kirang gi par sam jing xin ki ta seri ju ya bal ta kholong xu men xin che chu zui ni xu zhe xi na le chu zui chu ne ge pa li ya da kirang ge gun den dar xie la chu bu tan la ma dang nan zui chu zui ju chu di na lo kan ya ma chu bin zhe na mi ne chu zui ju chu di na lo le ya kirang gi ta po wa tan gyu mu so ri mi xi da ni su ma ti go ri bal ti ma che ne kirang ki se chu bu so do be na wa chu mi ne kirang gi xi ji de ge yin nan zong wen li ya se zhen ti ya gi din zhe gi pen yu du san ba ya ri mi xi lu xi gam ru dan tu ma se ren yi gi lu bi de tan yi ne zhi da lu bi nan wen li ya zang se qia gi pen yu ni jie xi de yao ri shi ba la
0: ji xia le
1: ma se dang nan zu se ri qu bei gu rim na lo li ya da nu yu se zhen qin ba pa pu jie dan du da nu yu ha mu ti da ge yin nan dang nan zong yan li ya qin bei nan li ya song zhe qi ge duan da qin bei xiong che di yin nan qin bu ti zang min zang qin bei xiong che zuo wei ji da nu yu ha mu ti da xi qi li ya yu jie dang nan zu mi lu bi nan song zhe qi ge duan da par zang ren xin ki se ri ju ya te xi di yin nan kong ge gu rim di bei de dou zuo din zhe xi duan da han yi si nan nan zu se ri jie bei ge li ya xi ren mie peng ji qu zhe
2: 这个
0: inele da soso gyakpa chaba tewe ina nga nanzu piri zungu necha shabi na shodari jita shodja nga amdi chuya di da nyebshira yorbal.
1: Reshil.
0: Da cha nga amdi mashi sheli ya shimbu yubi inele da tiri nga nanzu juye dan juye shimbe juye jitabu jili ya cha chunbi ina sha gyakpa chaya ki da dewa shunen mendu.

0: ki leng ye we zam zhong de ji de ne qi wo ma su le ma ri xin tu mi ci ying le de ka ra chong
1: cha chang pe ma dang chung bie zong ri gu ze de mo di xin ke chuo bo leng ge chu nie wang ge bie su su bu
0: zam zhong ta long chin de ka ra
1: zam zhong ta long chin de ga
2: Zazilang denbe senken henge gongkamsang. Tengdi pyoge longchen ki li senang. Pyoge shunki zumke ma nima pendua la ki gyayi ki toa ne zambatang. Zomba po bichun kang ne bichun nangwe zamchung rinche. Ndrumukbu shibashik pyono ne pyoge du pöpkyurtang zumji yangdun je shuju inbe senshi yubshu. Tirin tenge ki nyelam du byuya ni ndrumukbu shibe zamchung ki liu dunbatiin. Senken henge ngayla zamchung di zumke ma Nima pendua la ki kor ngor zhu dhur dhu xu na? Nima pendua la ni, jilu chek tong gu ge dun zhu dun ji lor, xiga zir gu chung bada. Pyun chung mi ri lup ling ge yi cian ga gi ge yi da zhu tang zum ri zin cha ne tun chi. Lu xun zum ri lup ling ki xun ki zum ba bu xip dur zin cha ting ge ba ra lup chung nang war pim nyung yub shi. Nima pendua la ki tata pyun chung ni ri cakwa kang du cha le nang xin yub da. Kong ki ta pa ra Tsakbar tang tuitib na tsua tuk, gyayi ki tuwa ni luk zum tang zim zhung suk, zum ri zam chu mangpu binyu yue ching. Luk zum tang zim zhung chuk zhi gyan ka xie xik nga qi ri bi zhun nang yu yu pshi. Zhumu bu xie bie zim zhung di gyayi ki barma ti ni, kong ki jie lu nye du nyi lu ni zum ku tsukwa tang. Tuyun lu gye ring le nga qi ri so chu ting ma gyun chi, jie lu nye du ju lu ru zumba bu bi zhun kang ni nga su bi zhun nang xik. Zhumubu xiebe zimzhung di pionon ne piyi le pepkyur xiu chi. Jilu nye don chung nye lor pion chung piyi binyin bichun kang ne ngay su bichun cheb shi. Zhumubu xiebe zimzhung di ni zhonggui sashi chimur gyurchu goyi chie ji ki piyi ki sunanbe cuwe ne dan ngay sum se jin du chun xing. Piyi ki moji ki lewan la tukur chi xi zay du dunbe zimzhung piyi du chung wa xik tang. Tukab sarbe pyo ki ngayu rinlu ki zamchu kejin shikyan yinba tingi bachun jinbi cheji. Gyachi lobabu tsui chudu pakcha hachang sangbu shiktuene. Zomla gawe shungi mangbu mikdu chayu la kyurtang gyurmyo shi. Shamla hengi ne pyo ki shungi zomke ma nima pendua la ki gyayi ki toa ne zambata. Pyo no ne pyo ge du pep kyurtang zomji yangdun je shubye zamchung rinche. Zhumubu xiebe liu dunba ti senra na. Ama chun zom ki, doji yu sar bingi la yanggar mambib che ma xin. Mu, liubu ju zam che di, lakbe chenwa jinsam xa ne samlu xik dang di. Chongji nang chubu xe ra yu giri. Chongji nang dunyu ring cha na, chongsib la longi me duba chigi dugam. Xie xie. Mö gang zu ne chongsib sirwe ci ti shuk hajan qenpul xueba ni do qi cang le pokbar qi nyanpa tang zha. Ame qi dang ti da semgi gi go cu qi gak du zhonang qia ra. Jenbu garwe kim le makbar qin qi ame xi ge qie cabu xi le gyur ne ge cha yang xue mi xin be pungpu ri ji nian dar bin gi le xie wa ma se. Go ka ra chuk chung chung gi zemu zewe zha tue ma ni le. Suinaki, tenzu nyingzim chigidu ji xixin teda chitruchi. Chongbe simsan jangne mion sobu kandradu kamsi chinayang. Mion tini yugyu simkur chikyu cheba zamle tuyandu sangdamja nguan dubar ngunzinchi. Samgi gi dojir chwadi go chuk zam cheba tini dojir simzin machi jibe tuyayina. yang na ame qi dan di go cui tib chai sung sirwe tuyun kang yin mi xin. Chongji ki nang le, na we yu le kang chen ki yagu tinja min du. Le ga xi su sanba xin ma qe na, se re ga min du. Nga le ta ri le ga yagu xik ma re ya zan. Ngui mangbu xi cha suwa tu ma chung, che zan kiran zu le cha la mangbu nyo tu ma sung. Do qi ge cha ti da tuyun du sim ki jik buru xie ba xik shi. Chongjir ki nang du ka le cherim xin du kyo teta cangma semgi le xu kyu chung na ji cha nyam ki xu. 삼기 기 도지 캐리용웨 자라 통지티 아메 락바르체 아마 전솜기 빵라 담보르 뜨벌레 람신 카치미 메 도지 자라 캐리용나 미삼바르 메잔치미 부도지 총길기 초와라 고코네 마데바르 강교 삼기당 상사겹디 아마 전솜다 시쿠르 체겐 유바 총수 미수 신수 주로 체나삼 Semki tacha ama chunzum kimki gudung dabur kyur yoyang. Doji kimki dubar yoyna, mu semki pangmar dendu yoy. Mu sambar, semki tan doji moran la kuwa lukrup chene, moran gyungam chenpushik la zik du nyam. Mu semla, lakya le zik chiwa jiyan me. Mu urin rinmushik tenji, chenwa jimba le yangyar gaja ma she. 도지 푸총조당 채원에송 섬기 칭섬기 날싱 뭐 밀람기 난도양 도지 루프 총두 용시창 원디 도지 총나 유두 섬기기 일라 체규 미나양 첸부 차로다 모차 첸부기 뭐 도지 랑기 콜라 장비 칭섬 쉰두 신두 치와다 콘주의 김낭 총외 내주의 탐지에 콜라 쉰두 치양 카니 치지경 마튼 Mö tana kola tegar dayang me pöbar, go gunne bangdien le pupu dongshinde. Doji gyang semgi le jishik shu guba meshinbar karoa le yunringde. Go gunne gangbe zumuchir tunbe semgi gi giklam rebar dashin, gyoshe gi narwa suitab chene ya langdi juzi che. Doji juzi cheba na semgi gi yi le ya langlang shik che gyang. Ngola ngarxin xixing tingwe nyamxik dien. Ama chunzumgi, semza kubu xira qi ma dupar. Semgi, doji la la pepki xux. Nga pepki xux minda, xe nangmi nga xie qi. Lubu ju zam qe di, doji rr gyab dieni ge chungu kandun qe. Semgi gi kimne tuan qi, qi ru nima cawe mikyang zhe mi tup. Semgi gi gu ru la nye ne de di mutu gizi me. Doji kumtsam xa ne zumju dunpa xin amcha ne gore chushi xik dun di. Di nyingji budu ge xie xie. Semgi gi lakba kyang ne gore di lembe geji nye le kyo ge chungu. Jima nima jik nye rang jik bu pyo je tunda qi xio gu yu. Ji xie ji mi tong toa gi qin. Güntüki bu çoğzor getopki çima zamyan ngüngümme. Çoğde donggenki lütüp mebe yegatan dongbu tali xindu yübü nyamna şikçin parçı. Tegrinki riku ne lhaglongki hütte zhuabada. Xinge dengdu sasebü düğü çubne. Gampur kürbe xengdongi sengne urvurdu dan. Gıbgıblı çürwe tuwayan lhagbe gabri xalla kerwada. Gabri nul kerwar chejin. Gyal jarwe dhebjiyan gamne sikchabchi. Doji gajati semgi la gundu doyu mangbu chimbe na, me doji semchu doktab kona chene de. Losartang ta chenye zhutu, kusimbe pu chongzuyang rimxin ur tingting la kyur. Rysu donwar chibe chenglongi chetu, pu chongzuy chenkar chuchutakda chikin kimzime kin. Tienzu, chikbe, zubbe, chuwa nakbo, chungar kirti, shakchi, chasha, chasha, chasha zi, dosung samba chuwarchi. Chungge, shenbe, kimlayang, namgungi, jamtingting tang menjawar, zhong chikin yuching. Nin teta nang, su kimla, shenba zuna, kimzang tine, nunlu ki, nyamnge, kunzha, langlang, chakwarchi. Gezhu, chenbu che chokbe, kimzang rinye pu. Pu chongzu kimza mang chiwe lo sar la chewa qin rin kang ya me. Nulu xie dung ju me na lo sar kongi che chi ta nam gun dar gyar du chi bada. Kuruo chenpu su ne chuku zu do la sang ba chi jing. Me zang ka xie gi nru kien ne xiang gi ko zong kang ne ngar jia tang xing zhe zha ya nyo wa shi. Xiang ko zong kang gi suo kong jin na zong chong le towa yu jang. Tila tirangki gizhenshik yote. Tikar rutang jala jichokbe. Rukyama kashegi ngarche kyama kangdo nyocho. Wendi giklam la suakba dra nyogyo chongse, drupe ki chika zam maki na nyotup kimhe. Pu chongzu drumubu te kozong kangdo kekzi, chongbe miglo dahi, drushenda agi ndep nisun zam zhokyo. Chuku chobdira kashi ki kyang, kimnen drukyu di, kozong kang nang ngarche nyowa drowe, kimnang lunju le lipdu zamba cheki hu. Changni pu chongzu mi chaji mangshu chebe loze yinbati shenbu yuerong merong mengyu dangi yuegu. Chang dangwa chichi kimsi ma tsu chang tsu jingne lianga churi chakbe chowa kandra yuemeni hajang sebushi. Khonzu losar tongwar rewa topo me changwar chang gyakze tonggyu dang ba gyakze segi chuna losa kibu yin semgi yuari. Samgi kimgi talu losa di namgun le kusimba yu. Jembo ni gawa zhexi gi kimdu losa donken yinbada. Jongmo degi ni ekyu qixin qinba ne sungdi kuju tuju me. Nishu gu gongmo, samgi dang bingi ama chenzom sumgi zale qi su debada. Zala gang sumgi dingne tukchu nanggi gutu gi cer cer si zha zhokjin. Zale nang bar ximbe medang gi mi sunbu dong maru harche. Ama chun sumni ngar xin dödan tiran yinbati lakba jiki changgen sunwada. Lakba jishu ki chenwa jinsin ge chungu ummani beme hum, ummani beme hum si dönbarche. Ama tang azu gudu tongdu gyöne yun rinbu shira chinsu bingi ki chotu jyune tige me. Chenang ngay la gudu tapsudu xaje hayanan shabu gyochi tūkba lūsum gōwa lē tōngyā shēksum gēmna xīmīns chēbri. Āma chēnzum gī mūtū dī chēnwā jīnshīn dī. Mā tēnshō, mbāmu bānna, mā tēnshō. Gū tōngwē zhā jīg lē jīg tōwā chākwa tāng chēpjī, pū chōngzū yāng wūr tīng tīng lā kūr. Bēngi gī gōrā nē tōng dī gō chē nē gō rū lā nī. Kā lā rīg zhē mēn dāng kāng sār Chuk xin yue ba te, pu chong zu cien gong rep du se war che ne, mbamu ro yip se yim ne me bar che. Pu chong zu chuk zu lo jik nang chuk zi tue bu tin zi tong wa gyun be, ta jia kwan zu cang ma ga zhu nyue ne, gyo xin, byo xin, byun di xik xin ngang mi gen be ji ne rang war che. Gu dong ju ti gi be le ka shi, ti ni pyo me yong zuwa gi lu le bar me ya yue be. Bāmu dōntū pīmī gī chī lā kāng shūng dū zhō mī rōng shī. Kēsī bāmu dōngkēn tāng chē na bāmu rō zī nē zhā yī tāk lē sēk bār chī. Tā tā tā sī shuāk bā gī zhā chāk zām chē zām chī bā tāng chēp jī. Mēn tāng jīg rāng kīm gī chua sū yōng wā tōng wē, bīng gī gī gyōk bōr gōn nē. Pū chōng zō rō shuāk bā gyāk sū mē bā tāng, kīm cāng māng chī wā rā shuāk bā gyō chī gī ngū mē. Nani garwa zhexi gi pu wang chu lo sar le lo yong tu, shuak ba bar ne chong zu chuk zu tong gya chi ru tang. Shuak ba bar zha tini na wa wen bar chi be bar ke ki zha rang yin jing. Nima ka xie song na yang chong zu nang zhe chi kin. Ti rin ki zha ti garwa zhexi gi kim ne chak ba tang men zha we, bin gi gi san na gi di gu sup ne chi le da war te. Ma tuan shu, Bāmu, bāmu bāna mā tuyān shū. Khomra sāngi sīngi tā chīngir chīmba na bīngi gī sāmgī pū. Āchā, shuākwa gyāgāndi, tī chāngsū gī dōchī lā rīśā. Bīngi gā chūrta ngāngzab gī kēchā yāng chē rīgbū shū mī tūp. Mē dōchī kīm lā lībā hā kō mē. Ngāngzab chī gū kā rī tū, kō kā sī ngā rāng zui kīm lā lībsū. Tā dūn pū rām dāng yī tū kērishā. Semgi gi nangwar mejok be kyu chebada, semtang gene kyu sheb mebe ci ko sheba jeji, molar lo sem mede war kyur. Kyo zui ngala ka ge malab che, nga kumma zige du. Bingi gi tege masin lung tsup tsup ngang kangbe nang la zui. Chiru gudungwe geja rimsin tartor zamda kyur. Gudungge changma lo chimbada, Ama chenzum gi dong la namgyur kanyan me. Tsangma dong tsa su, ngaran zu jigbu tonggyur re. Su la cikba sawa, 빈기 소수장 미시 섬기 두벌루슈 뇌라 근조를 피우네 추지땡도 쇼치 대기를 포박강루에 만집치시 아마 전송기 타마를 창겐 살라 샤고다 챙와를 푸부팅가 땅치 라를 퇴발지 않네 메남듭 티니 빈기를 제티 가외 로라 개급에 다치 아주로 양 포박강루를 배 섬기기 콕주 림바신 개자치직지 콜라말루시 다자콩에 주고 말해 아마 전송기 최배 아루 잡고 좋아신 디게 셰 마사콩다 로 조규 메바라 섬기기 락베 내가 샤디 아메 개발 툭투 쉬바다 아마르 창루시 탑 강자 윤직 제지 아메로 신의 작삼총 남균이는 고토 통외 뒤티니 아마 전송기 셈바 깊슈 임바디 추구초 감나 유진 슈규단 규균이가 휴 로다르기 로사르 공라 아마 전송기 뮤 첸부 탑시 제바 뮤 얀네 루직 뉴디 추구초 샤갸 세서 규용아 제바다 고토장 카르부 규기 유진 샤망부 겹에 주에 카체만 일라 지심 강사르 캡디 휴 구투 난기 배다 수변다 차소 추구초 수라라나야 아마 천좀다 년생 텐리 휴지 편주 괴차 치바시 디뒤 아마 천좀 기일라 뇌내 근조기 근급 난기도 냠바용기 휴 다로 아마 천좀 기 루뇌 메바라 크루와 카시에 쇠내샤 다루 구투니 나니기 루루 상매 탕난 괴와시기인바다 배두난 가양 지매 아마

Wendi Bingi ki Yin Shakshang ang Chedi Chene Shakbe Chosuo ki Kuenjua Kiryo. Yuxua, me mabu, Bamu Chene Shana Jigri. Semgi Tienra Chelu Mebar Kuru. Yung Mare, Bamu Ngebaadu Duyengu, Talu Ngaranzu Nangla Tengen Cepchenpu Tienra Chumbari. Chezan Tengen Zangsi Yagbu Shichegu. Semgi, Kyurangi Bamu Lukbe Zagwa Chekdumdi Kieche Ngel Gyushi. Bingi, Kyurangi, mē pārche bāmu chūyachī. Āma chūyantzum lūpūr tū ngār kūy lāngbata. Mē kīm kī kēkbāru yōngzuwa mē tī sē tūp kī yuwa pātārchī. Zāguwa gyūrchī chītē zāwa nē mālo ā, chītē kio nē mālo ā. Mā tūyanshū, bārmu, bāmu mā tūyanshū. Bīngī kī mē pārwe sōngmā kērtī kāngbē dūbū kāngsāra yūkzam chārzam rīchī. Ama chenzum ki sem nang ki barmuni mö pulu chi chigen somori. Mö sambara bingi ki ge gyakshu chung cha sung nyamne. Rangsar dedi, ma tuensho! Shosa sangen ki barmun mikzirma, tuensho! Kake dracha chigen ki semu lakarma, si ge gyakroa chi. Ngargu tang kuen sem ki ama chenzum ki dongyang ip gyurne jiksu rungwar nang. Kesi yi tsomu ama chenzom ki duyna yuzi, tsuka ti tsomu suwa chebar ni. Gu dungwe ar chua sinne, muna ki tsemuru, bingi ki lakbe songme me namgung sezam sezam chibadang. Wenxing jambi chudu jimsin ni ki kumra hindu jiwar nangla. Mumi ki mungmu nang, bingi chaktar shorxin, gangbe tingzane njik yeye ki nangwa shikshar. Semgi ki zakwa chekdumdi kenne ngay la zhuwaada. Gandang mebe cemu dungin la daxin mikchu rangwa mebar shor. Nanin lu tirin ki cuyla yang, zakwa chekdum kenne ngay la zhukendi semgi yin rung. Songme mipun kerdi gemne dekendi ni dobtang denbe jimbu yinbe. Cho subsub ki nawaxik semgi ki lu yong la kipnyong. Puchongcui mitzui losar cijigla mongde ki cijam gabuchi. Tingyi chokzui gemna kimnang lojik chambu meyong wada. Tingyi ngelie che na lojik nang leka cergyu meba chegyu tukyu inba. Tingyi nyenche la chingna lojik nang jiji jishik chigiri jibala sogbe zemcha tetang tetrawa mangwe. Mitzui losar cijigi nyemoti chitar kyuwa chi meshimbar kyuru. Leka tang. Zhong, pianzun beri jiegang mechi be, semgi kimgi losar hintu kusimbata. Gabri gusubne chongpe chugu diwgong gyakbe gyocha cha yongdi. Mame sunbu yalanglangi simba sunda chubasu. Ama chenzumgi sunati poe nangdu yu. Shokpa dungbe changkyu ki taja poe nangdu me bardi, changkar soksir me barwa nangxingdang. Mö chenwa jinsam xaadi chenwa gela kyunji. Gup gyokzam chene mirinwe sari xaakbe zamsu tsu tiendi. Zamba turma kang nyurishin tikbe gwane kanangdu dabjin. Dengdab tene mö namgyungi kop shishidang dene menjala. Mik tambur zumne poe nangki meti jumju guune de. Lega mena semgi gyang sunan giwa tene rigu yunrin chebe sunanda. Go tseris chena sanbe sunan shi. Rigu yunrin chebe sunan ki kimbe tini nima kari yinbayang jine. Nambu takji xinglip tsur tiendi, decha kubu takjir zingne, njumbu tonglin ting nisun zamshik cheji. Ama chunzumki machi sirwe ngaru chakbo ti chakbata. Tere jishik chenbatar nga jamtu tang. Semgi ki takji le shuedi, gyuma tsewa xin, Pea dogzam dun, ame kamdu chenpuri si ne debe, ama chunsum gi gyang pea chenpuri lang di si. Bingi gyang suna gi batang, bingi gi suna di dong le ngu. Titu, zong ki lonye dun ken dagbar puchongzu ru lonye dun bar yong wa dini, puchongzu zegu sepke xik la kyur yu. Kemchang su gyang zegu sepke di la nangchung chi me pu. Toyansu, mün rupji mato, lonye dünta megyan. Te, puchongzu mi,

0: Lui, sambo kamsa.
1: Kong kamsa nga.
0: No, chen har su na.
1: Pujung sige.
0: No, pujung la seba kane yu na.
1: Sige tene kene yu.
0: Lese lo, li se nan cha zhi shuwe, chomu rin ching gang shiwe, sun xie di so pya yu na.
1: Sun xie di tang to ma, nyan fu nyan, zho jong len jel fu ya yu.
0: Lese, to che.
1: Tene, nangwa ge, zambu ling kona la, agu shingba, shingla che shingba, agu shingba len jel fu ya yu la.
0: Lese lo.
1: Tene, kwebe lera, kasha jikun chokbe chong len jela. Tanda tonggan chan tenggwa kondol puye yin la.
0: Nese?
1: Nese ke la.
0: No, nal yinbe la.
1: Taka yin la, ke la jie zi tang tiliwe da.
0: Ji na ji. Pujung la su xe kha chi ji na yin na?
1: Nyam sa la singe.
0: Kongi, kongi sen zhong hune da ya di.
1: Oh, la.
0: Les, les, to ji. La.

0: ཁར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉན གུར དང དེན རི གཟེ ཁེ གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རི གཟེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆ གུ དེ ན ཤུ རི ཡང གེ གུར ཁུ དེ ན སེ
1: singa nam tso ta ti yang da che sim ju je bu le ngwen ba si ge yin na che da ring we min nam le ya sim kam ya wo chi ta sim ge yang mu si yue ma se sim le zhe we ken yue ji ji xian de ni le ti le do che kong zhe lang la we si ge nian ba ta yi ne le che da ring bu di yong ka gu ji ji xian ma na zhe sam long ye la da na ke ba ta ge ba ji le ge nan lin bie da xi bie dang bi nan xin jin ye che be ge li ya samlo chu sum che kya da je jug je nyen ba yue che ngwen ba che xian gu yu di ni le ke chen bu ji ji xian

0: kagum chaya zuo di yin takarang liya dian zhu nian dinda chik duwaan.
1: Rishan.
0: Timi yin tanga nan zu nima takpa di chwe guaya, kesi nima chi liya tima chwe bina lo de mabda ta yungu mabda bu dinda chik duwaan.
1: Takarang rishan.
0: Tidra yin zima yin ta chamde ya nong zomla nga nyege yin le dungzi diri liya kabe ta shunu lu chung yin na zha kunan zu yin le ta di te liya tonan chung se shina che tu yun kira nima chi li ngebar tu ta chik chwe gugu yun na kali kini che nima nyi to la tingma chik su chwe ya. Dinda chik rima shin yung ru ma dang bi yin na karas na cha kina lo nga che dian zi yin na ra dung zu rima shin ta karas nyum chik tu che na kirangi supu di tan tan tan na shin gu shi jor te ya te li yin le chun zi shun gu ri sam gi zhi duwa la.
1: Da ra ri shal.
0: Da kong li ya kirangi nga che di to gi ta nang du mang bu chung ju na sun sam de ya ya nyam mu tu ne nga nan zu si ri la so yun jo che be gup su nung ki cha che di nyung du da nan che na nyum zi li ya yak shu shun bi na nung ti na ki ni shu zeng ne sum ju pa li ya chun zi nang ya bu yu be te gi nang du di dresh mu ju shu yin la.
1: Nons.
0: Le se le dang nan zu si ri na lo li ya ju ya ki nung di ngu ne cha sha bi na zo yung kong di na zi xin gi nung ta tang na xin sok sha gi nung dinje du yub dang da di nang nan zu su bo ya nye bar du ko we ci gyur tang tang na xin su ju yi gi chung kong zo dinje shi zhi dung a le.
1: Nons.
0: Dang nong zom la ki rang ge kong li ya nga nan zu ngar che kare si na da su bo ya guay gu kan zhe ji yu me ta tang na xin ngar che di mang cha bi na gyung kan zhe ji yu me ti mi nang nan zu tu yung gi cuwe chwe li ya ngar che din zhe di kan zhe ji li ya chun zin chi gu we te li ya ngu zhu se pi zhan na sung a le.
1: Nons.
0: Kongliya kirangya karasin zo di kwa liya ngu zhu shubri yang nan zu siri la so yuan jo chibi gup su num ki cha zai nyung du tan zi yin nima zi liya num di ki nyu seng ni sum zhu pa liya cun zi chibi na ya bu yuwe gol ki ziri nindra zi ngu zhu shubri yin la.
1: Yesil.
0: Da yuan jo ki num na lo liya yuwa chibi yin zo di zi xin ki num ta tang ni shi sok cha ki num dindra zi du yori. Da di yin mi su bo ya nye bar do ko we ci gyur ta su ju yi ki chung kong zo dindra zi ma ta sim ju ki cheng si leng wan bar si bu yin la le. Sibab to we Sogui ki chung mi yuan chor ki num ju zi di yina Sibab ma we sogui ki chung le toa yue ba zan ma se yina Niwe lo xie jing li ya yin le rim si mang ru zhugu yue ba din Zhegi cheng si jing ngung gu yue ba tang Yuan chor ki num di mang cha gu yina Lun kam ki ci di ji mang tu zhugu yu du zama yina Sodung chue li ya Ci di yina wun cham ki kyo gong le ge zi yina Ta chung mi lu pong ki di tang li ya Shu gin chen pa tip gu yu ori siang wu zhi na duwa le Da nga nan zu to kan ki sogui ki chung mi wun cham ki yuan chor num ki ju zi di yina Nyung du da na 但你们这里啊，要是说明了决赛的，看你说三个呢，宋军牌里啊，曾经难过呗，他顶这个出息是多难下了。
1: Lesson. The norms jet in the Shuduzan by Inayan, so an I in Elea, Kongsaking Niki Shuya gates at her, Natsa Tonson Nangshi, young Nasu made Mirun Tintage Rijwan,
0: Rijil,
1: and Kiranki, the Yunjo Chebe Kablinele, Nunki Juset and Nanishinki, Diki Buse, Lasso Tunzu, Yatuna Naya, Shwan,
0: Rijil,
1: the Inele and Nazu, Lakdun to Turkesegi, Nashu Monguji won a shoe in that Nomna, Jabe, Gita six rituns of Mongujilia, Hajangi, Nibuchu, Duzamba, Kiranki, Tunzu Yunjo Chebeki, Kurim. 这里呢是当能星期就给当那座上岸拉索呢却被隔离呢嘞地中给当那座样地摊摊这给铁了呀突然起那些哦第三笔呢样用过阿姨当俺女朋友的这光呀的来开心不的这些日子光我那是想看看谁的这是却被隔离呢嘞出行不的起过了呀是呀没吧让第一个主角打坑几天了呀突然那样听着这些声音那完了
0: 但这种人对云给错处理呀但让其他人给切得定这里呀电解呀农具在的农都当然训练不都是吧是是农地当然能做农之前给特别好看几连接了呀设置虚拟呢唐多一呢啊其他人给开心穷了让车接呀给得日预备给俺们做农路呢定这批就切比呢让其他农路被隔离呢呀让第一给当那做车是的时候送接农路南北呢让其他人给农地批就切的
1: 农都当土呀了呀，偏到去买着送给了，
0: 是吧？
1: 那地面一边呢呀，啊，那做铁了呀，马家呀，牛不点别，菜篮子顶这几片就打南边呢，给人给菜外边，有人处理呢嘞，农路呀的，能比打都不呢，就农咱们路呀，谈谈能行给。 他才能提的蒙古吉利呢，要弄的出这么大多少钱币呢？要这个鱼都怎么给人给呀？弄个啥子的？用多大压力呀？偏到有点这些日效。
0: Nice。
1: 那今天摩托车修理呢，让俺那做些日，用就七百个了呀。但俺那做弄这的，让出这点这几了呀，就是那件弄就这的，很多进度给用多大件，要弄这个加把的，尽量多大土呀，听这个开始些点效。Nice。
0: Timmy,
1: you mean, I'm not so sure.

0: yubzi. Na ju chonggi, mikse lopsui lopze loma, doji chomu. Nga zogyongba chi gyur gabuyu. Nye kwa minnam ki guja wo, rengi ki nuba kangyu dun toba chung. Ma wongbar, jizo liri ka ki nga zu simshu tong toba chi gyu yin si xiebzi. Tasa chonggi, mikse lopsui lopze loma, jesi nime. Zamju di, tuigun choye na, Min se zui zamla ma din bar, ren yi ki dar xe zui gui ba chung gu yu. Rang yong zhong bi zui kang ki, le di din zhi xi dui bar, tu chi chi xu gu yin xi xi wzi. Jem du kang tu, yi su ta, rin mu zam ju la da kien mang bu yu bu ta. Yi su zi xin, rin mu sun nyam dian bu xi yu bu xi. Rang yong zhong bi zui kang, deng wui ki wo yun, un zin xun ba sun nam zui ga ki. Ta din ki jem du la. Jo yong ne, wang bu gyun jian ki yi su ta, rin mu zam chu chuk ju du yu. Jem dun di, tun nin ju nye gu yin si sum zhi.
1: Sambab lin ye, tian ti pen zhong san ju nyam cha li chen nian chun xu ca.

0: No, sinam so motu yung ansuli sinan chaji jibi sunsi di na anula ne dan nan be nyam zum si bi di yi. Nyang punya li sin ki te zhi yang chan le wo ye gu zi chu ye jing a dun dun gu tan chu ye sum a ni chu chu. Chu ye ni gu le wo ngang a tan chu ye ni ye chu dun dun jie kong rung yu zi li sinan motu shi wa pi gyo ga shi gu yin. Lui sin mo kam san.
1: Oh, ku ha sa ge zi zi lo.
0: No, kam san, chen l har shi gu yin na.
1: Oh, ge la, nga bian zhu yin ge la.
0: Ne si, si ba kene yin na.
1: Ka wa le yin ge la.
0: Listen, Nesse tuchi.
1: Ani de ge la la nga chamjuna ni shigeti sakya shugube ani chola ge ma chamjuna zwa ani tuche na shigita ani kurale tri lushe di singa phyne ani kurenda ri tusun trobo ta kusu se ta yo be tshi mi ni shuyi ge la.
0: Nesse la.
1: Ani ge la de ne loka shugube longti sento zwa ji la le phige yin la.
0: Nesse.
1: Ani de ne kongo shugube jo computer jural chigi yin ke la
0: nesen la
1: ani ke la se stan go sam sile ta tu se cha ro du ke la ani shogo shogo ten ge la an chu du ni an pu ni ke le sen di ya to ya zi ye me ke shi mi ni shu yin ke lo
0: nese to jian nan shu yin den zhu la la
1: nese le shi den jian guo
0: la
1: nese ke la lo o
0: Sinam so mutu yung anan sun chin chin gidi yuji li sena shunan kinki, singin chokbo. Tela denzila shunye kune yi na nyang punye li sinki, zo yung ta lung chin ki singin chokbo linge la shuwe samji shuyi. Kube yi na lesa tse kong tan tu, chale na si yu be, o chunda la ne zo nan be, nang shu linge la shamki sun shi di puje yi na nabu so tu sim job yon be, min du shuyi su na xia. Tidang che jing anan tsu, chamin la bo zhe zi shunye ki singin chokbo kune yi na, samji nan ba to jena shuyi. Anan zu lindu li sena chichi shu be, anu la ne da nan be, nyam zom si be, sun shi di ji sena tu.

xie cè dù zàn bà gè bù zhùng lì gè zhùn gè gè mì tì gè lì yà dè gè dè gè gè wù rì sì. Dì lì hàmà gè zhù càn xì gè zhù rì hàmà dì gè dòp chè gè bù chè kò lè nà lù bù rì sì. Bùng xì o sùm gè mà gùn tì gè lì yà sì rì mù dà gù nòr gè chà gà chè bù rì sì. Bà lán dà rì lù dà chì lá sò bù dì gè nì rì tìng kà rì sùm gè kò chì lì yà dì nì rù yà chè bù rì sì. Zhù càn xì gè lì cà bè chè lì yà zhù rì bò ngòm bùm dì gè lèng shàn sù lèng rà bù rì sì. Sùng chàng gà bù shì dà chù bù rì sì. Dì nè yàng gùn zì chì chùn dì gè gè mù bùng gè tùn dà chì bù rì sì. Sùn lì dà sùn xìn xie zhèn xie bào zhou yùn zhou rùn yue hò gù dà sào huàn zù dì gè gùn zì sà bù kà jì nè lèng shàn sù lèng lì yà nùn bè chù bù rì sì. Pò gù tùn bù dì gè nè zhò gà nà nè gè bù tù bù chù bù rì sì. Sùn lì huàn zù sò sù nàng gì chà lá dì gè dò bù kèm nì dà lì gè nì a chà yue lì sò bè nàng mì kèn xù dì gè dà nyam dù mù bùng gì bùng xìn dà chèp jì lì yà rì dìng kà zhòng lì yà chì bù rì sì. Gèb tù tù zàn bà zhòng zù dì yù mì chàng mù lò gè gèm bù gyòr xiòng bù chì jè bù yò jì mì xìn bù tù zù bà nì zà xì bè mà nì lá sò bù kì nì láng gà lì yò nì tò chì chì xì bù dà zà nì lèng shàn sù lì ngì mù bùng lì yà pèp kì xì wù yò rì sì. Sùng jàng dà mà bùng dì gè gè dù jì lì dà xiòng bùng rù sùm lì gù dù yù dì gè dì gà bù kì bù chì jè bò bù chìng bù chì jè rù gù yò rì lá xù gòng rù nì dì gè gè Nè dùy chì lì yà, gè gè tè bè, xè dèngì, lèng shàn sù lìng lì yà, lò dù gù yò rì sì. Tùn dà dè nyè ngà lì yà, jè gùn sè rì yàng, dè zà mì, lèng shàn bà nì, jè gù pè bà mì, sè xì jè nàm, pèn zùn dù rò nà, lèng shàn bà yì, zhè xù yì rì tù dò, xè mà mì ngè zà mì tò yà chì, gèm gà rì chòk chùm làng, xù bà rì tè, màng nì xè mè zì bè, xè nè tàng, xìng zhùng nyam chùng, wì bùng nàm gì nì, lèng shàn bà wì gyò sù gà wè làng, Gumbu shichian nyele gyobe chi, bawu namgi dinzin larga chan. Hu cheng li yin ni dang ma dunbe, zhu chang xi di zhongmi chikbu lu, su ling gyong xi xebe tenju la. Zhu ri ngu zai tam che xian la xor, lian shan dogbe nun xi xebe tar, dewe mawe mi dang chuk so la. Dinzis di yo res. Da xiam gu dun da di ka nyele gu che xie yin si. Jala xok zai jen li yin di ndaga me je, Nāliyā māgā sūyō tsōtū zāmbā, nī sōsū shīgē nālān zūy dējē chīlō nzhūgū yō mārīs. Mī yāngsā tājē zhūcān shīgē nē zūy gōngyē jīngyē tēngi yō rīs. Zhūcān shīgē sūngjāngē tōrbā hā khūtū zāmbā ngāmzhā dā gāzō nyamdō kīyīngu yō rīs. Gāb tūtū zāmbā shīchēnjī yā yōngjē, tā ngā zūy zhōgī zōgyōngbē mī shīchūngab chūchī tījē zhūcān shīgē nē zūy jīshīb chīgā lē sū chēchē Nye san xu zan li yin ge, zhewa tsup tsup je je du xin li ya xi ge guo qi ri ju ni jiang sam lue ce du zan ba, zuo jiong bu ya ten zhi xu ri si. Li yin su su yin bei na, re ga bu ji ge la gua ki li da ni qi lu li ya, zuo jiong bu su ga yong bu ri si. Zuo jiong bu ya da ni bub, di ne zuo jiong bu xi ge cong jie na lo li ya ten zhi xu ni, zhen gu de de ju ri si. Di qi li ya yik ca gu de bu ri si, xiam li ya, zhōn rēng gōngdōng bā tā kūsōng dhāgwōng kāshē rīmbā jī jē dēw rīs. Gēn zē wā lī yā zhōn sōng gō bā tā zhōn sōng wā mōng gu chī dē dē yō rīs. Lī yīng gē nē gui shēb gī chā kia jē cā tū zhāng bā sōm jīng gā dōn rī yā lā jē dē tū zhāng bā zō jōng bā kā rī shā sā nā. Zhū chāng shī gā dī, lēng shēng cū līng gē tōr chōng jē bē nē chū dī kēn rī rī. Dūs gā dē kē chī tū zhāng bā lī yīng gē ngā yā zhū bā yā gān dā kēb jē kūyān dā tē zhāng bōng gu yō mā tī mē jē kāng bā yā nā lō dē yā mā tō. Chi li ya zhuo ya ma zhong zang, ne zui kan zhe yi me, ha se e wu go ma zhong, du suk de len ge wu res. Zuo jiong bei, gyo re gyak zin ma xiu xi. Zhu zang xi ge, nian xiu jor se li ya, gyo re leng shan su ling ge chak bu da ngen zhi jie jie. Kun zu da nyam du, zhu zang xi ge dor xia. Don do ka san gyo re, leng shan su ling ge mi zan ne, da gan jia da, xie lu, qiang, tar gui, sing yu la so bei, lin zang, deng gui jie tu gu ru bei. Du suk de xie du zang ba li ying ge, Guibu timlu xin ye chi son zang, kun zu lakwa ne, jia la lin gawa nu re. Duske de len gyeb res. Zuo jiong bei, gyo re xie ba, nga yi chi gi mi du. Zhou si xiong li ya, gyo yu da, dong xi ra zhi chi ga zhok re. Duske de xie ne, zun sung ge dan je, li yin li ya lak cha ge zi tu zang ba, zhou si xiong li ya, din xi chi ga, chi gu re xie ne. Ga dan ba da ga, zun ren gong dong ba da, gu sung zha guin ge, li yin ta gui dam,
ཚོ ཅོང པ ད ཤེ

0: Dice, sada kama yahu yube, kubti da tuyani, kirani, chansi kimna yahu tu.
1: Duska de shetu zamba suksang me, ta sungjang di, denzingi lagya ya shen, chenpa shira yungyo ji, yubba toni. Ani, tuanda di mensi je, she manub je je, mutun je je, an tako suktung wa yin da, suksang ma niga loge, toase na se je shu je, guja tse yoris. De ya, chawaga la sogwa mi changma lo, kaba shira jumbaris. Min changwa loge sungung min di wane juba yago yoba da shung zangbo yungyo ki damba zi riz zi zi tuyonga tanga yoriz. Di nyanga changwa lo da demzi ki toto nan chimba yinba riz. Toto tangze dedu zamba rishamne michi yonze.
2: Garshi ga yoriz na.
3: Gunzin chukui ki changa na alo liya yunchang zonne yungyo ki michi leze. Gunzin kiran jayao yus zi xe ki.
1: Duska de nyansan shudu zamba chao gaya da sungjang.
4: 가봐시라 존재 진진히 기도 나올 수

Bengi ki chenpyu sopta di tongzi semki ma sui bar. Chamne shakbe retumne rangar xa mongmo chik langdi ama chunzum ki kazar kenne. Achu amaran chenzang xa mongmo giga yombri, chenzang amaran ki zim ma chi jishi. Tuo kye kyu ina, xa mongmo tunyo mebe. Chetan tir ama chunzum kongchu langda chu ne ngeme chakbu chi jing, tini losa zi jik inba yang ji ne. Xia Mongmo langba tsup-tsup di chua di bingi ki dong la xu. Ama kongchu tinja langba tong du bingi luyi pamne ngubxar chenpu kip. Semgi ni chi na huan tor ne lu la, nubu dinzi ni tewe hangsang ne chadang chidang ma xin. Nge kyu ngur chugu, nge kyu ngur chugu. Ame langne bingi la xu samgya. Gangba me di we to du yun rin chakbe, langma ni la xu kiki. Bingi ngushu chechir chimbadang. Kyangzhi yinbe chongbe chukyu genzi ki tingne han leishin di chosu dawarchi. Ama chenzum lariang kongchu chir songne genshu chenbu bingi la kyu ngushi, kyure ama shisus ngushi, tenge doge kyu yina si ngaru chakbu chak. Ama chenzum ki bingi la ngeme chebe chati nubu denzin ki nying la jaksin shubadar po. Kyo ya langne kale la goe chua su chimba na. Samgi ki nyuluwar je su nyingne. Acho doz do dan, ama dozane sangiri je xie. Me, me. Si me mazar kongne nubu denzin gokar lepsin bada. Kyo mikbe nang je xie ki gakpatar gendan gyuruwa samgi ki tsor. Samgi ki kimki go zeris lar nembada. Semgi ki nazi yang gyunne rangwa mebar ge chungu chongi dunbar te. Semgi rang mungushi tirini losa cijigri mikchu tangna namdo sagri. Ama semgi la chambie mui mikchu tongwa tongtu machu le debe gyu semgi ne nga kyang xindu jambar gyur. Gyu ye chubo buchu di dun chongbe sar lamcha jik yaga chinche mo lonyen dawar tongshi. Kyurangyang ngotru la jodun na nyam tu gyu. Ama chunzum ki chuzi sepo shiki nirme kengbe miksuru chizam cheji. Jek dindi la shenpa tingne lokpatar chenwa jenshin de. Zongki longye dunken puchongsor yungi yuebe sengyu ti. Ninshe ki kongne kongme kajadar puchongsor gyuja chebada. Xiangzhang ki puchongsor ngebardu. Losar ceci ki ningun kong la xiang nang luanye dunken suwar donggu si ngakja che. Luanye dunken suwar su dungmi te chongpun ki semje dene che me gubar. Kimzang changme si ji ki lenken ti zhumdu yu. Pu chongzu ki pomo genshun changme miklam ne pungbu gaji lam. Da gaji dang ne luanye dunken yu tan par su ju chung na teni zingyam jinja shik ri a. Hwende chongpun acha tangye ki samlo tengchik tang. Namgun yina dagbar dian xing xiong changwe nubu dianzin dungki kyu. Yina yang taja ko garwe kimki makbar kyurbe. Lege te ko tangwar chongcu min samchar duen min sikyang. Tirini losar ki nima tangbuti yinbe chawa tamje cha shibu shikwetab. Chongpun ki yila nubu dianzin tangna matiwa maju le deba shikcharwe. Kyo ming di semki nangne sup. Po xun lo chubdun chubge la sunba tinja ka zui dangdang yueba tinzo jeng chung zonbu yueme zhok zhok ki lingduo kabu xikme. Samlu dangdang ne chongbun ki chengsur ki doji donggu sam. Teyang chengsur ki terki kolo saba nyo zam yinba ma se konzui kim la da gaji tu ngamu xingne yuebe ngosu pendua kawa yue. Luangye dèjù tèni pù chongzù chukù losar xari changtùn zò tìshì. Luangye dùnkèn sùmì dòjì pù chongzù tàng chèmà nìlè chukù zù gùgù zù. Kongzù gù yù mà chok bè simnè sì chìr yù tàng tù dìyàn tàng sàpà kàm. Dòyì gùb dì zì dì dù sà sùng. Là lè kù lè nèm kù nàk tìng tìng kùn bà tàng. Là lè rè kù sà kàng kùn xìng. Là lè zhù nè zàng mà mà tàk bè 热口，你妈试试看。

Longchen sensu yu bin gyan chen sembo lingge xiong di li Longchen ki chilam di gyu tanda lingge ne sen wutsu wili sen di ni Penjo Longchen nyan chen le wong gyu pyo gwa Longchen to gui zhen xiu bin nyan po nyan tiedong li sen yi Di lin ki nyan po nyan li sen di dian zhu ne nambu tso zo gyong xiu gyu tang kwa myo yi na Tanda sen xin bin nam jia ri tso gyu song xie di yi na gyan chi Longchen ki sen gen chong bu tang tang nung xin cha zho lingge li pyo jia yi na Nambu tso xiu bin cham zhu xiu gyu tang sa wo sa bu ti na nambu tso lop zhong tang cha le ka di lang a li zhu yu bin min dun xiu yin